ya, love ya, no mena ya. Love ya, what ya, me mavon ya. Davia, novia, no mena ya. Love ya.